0: Uno mubo ni yana.
1: Mimi sisi yana uja mibe juu fie na aja yazo. Mehe maafre mite mintie program ina. Medofu papa ji. Afre mite aja mintie program ina.
0: Odofu papa na mebaho. Nana asamwa ye kanese. Oba abrantia onono nebe maye ketua. Waware oba ne baya wasi nebe mesha. Wasako ware oba fufuru oba na janhuko ana nyahwe bese mfie miensa so wasako fu oba fufuru ware no ono so ba ya ose ni bemesa ene ebisa se se bemesa eno na ese oba ja ohoko na se oba manusa e de ne sese woye
1: na
0: ba ja ose wohi ma ba na fira ose tie
1: mifuma wodi wa papa bi
0: yo ene ma mi je wa uya de ha so ma ne o ham de bebo
1: Piao. O pacho de wo mini se. So ba, anse mana ngasa na, o mi bibi ohu. Se wo be fa, anse mana ngasa na, o mi bibi ohu. Se wo be fa. Ena min ti ni na di pram. E sanso ana mo sa ka ho asa, mi ti se wo be fa na ti sa. E drogu. 20 de mi sa krama ko ti ni ate ni obeti mai po juma nso.
0: Ah, wa ka wa se, in fact, is ye ka Bema ni bema sadi ya una ubeti miachirim.
1: Wadiwa. Minu. Abu mifisha. Kukwadiwa ya kata mimi diya ni bema sana miti machirimu diya. Mimi insha. Eya noma. Eya ni science for pepe. Njiye bia mkumono no pesa mitire majini. Sele baya ya beti ya hunkane nyese
0: Mbacha huu ni Olivia?
1: Mi ni Olivia.
0: Olivia aswahe?
1: No, ilo upe jami na watu nipake mken kwa huu.
0: Ya se mbisa?
1: Mbacha debi.
0: Ah, na edena Olivia zika huu nise Die buwedu ya kasa obe mesa na Olivia nse usu obe mesa.
1: Na kasa oma kasa oma bwa miho pranu hodada.
0: Why you
1: omienu? No, leave me who need me, share with you. I don't
0: know who's our members. I know you chat at home.
1: Oh, blah. And now, oh, my baby, when you're so
0: to chat
1: at home, maybe I know you chat at home. Never see that. Maybe you
0: Edena bwadu wa timi beka anse Wupi obia ni beme swa Nwa timi beme education ya Ekeye Asante Uwe ni Olivia nsuwa fraka chao se Asante die Ni beme swa ni epe bema Ni bema ye kesie dia Yenko subulu ho
1: Bena mpacho Asimu weni die Ya omu kane die Ebi omari mihuhuma Kibi yankasa ene se mihi mnemi si omu koto
0: Chese wundi mwohwe
1: Minimu hoshe bla.
0: Edasi pi. Na in fact, abranti ye ya nebema ayeke tiki tiki ti. Onye den.
1: Bema ayeke tiki ti ambacho onko Dr. Muzi ho wana ane bon hun hunde uru. Dr. Muzi na ane bon hun hunde uru.
0: Asante mama. Yapon. Edimi fo bia bi. La bicho, ye vezia. A tie fo pa. Odo ka si enko ma mwate.
2: Mrante Asia. Mrante atenase anajo ade. Mrante Asia. Mrante atenase anajo ade.
0: Pa mo cho. A tie fo. Ya ne djuma je ni bra mo jo ada wa ho. Mo fanche FS ba munyina no pamcho free 80 konasa o ma ba na awana ti radio ni dia okutani fo ye wa live wo Facebook zo ye twagum ya de bremo jwa da bia free no ngotwe kosa de pim ko yanim ma me ko je usu aja
3: kwa